Chikam dat nga ai kop nyua punao ni, kam cha ngam ni, ngay go ong mai re, mukhan mungu ishpoy adien bai du ra ai. Ndai lang na mukhan mungu ishpoy adien tha, ngay di nang kon na ra shuang ai, mudat piyo dum ai, sumso sum ra lam thiet siang ai, mukhan mungu ni, muno mnang ni mung mren cha, ram dat na re ngun na, bang da de re. Shong nan e, yung ishtang mren siang no a, so mit nga shira, ngay, pang mui shong, dom dat pang.

0: Let it be. Dati mile, go jati mavi, light you cho yati mavi ta no kile. To go locho vi, so with the yita he, machi vi, de da munda kia be. He haba de chis nita. So with how we kile, si jipi to suji, who cho javi, to go mavi ele, who cho javi, ju malata vi or lojo he. To ya, to dola da vi, or leo lo to ma. Nga hư sư tì gây tù thu mạ vi thạc nà. Kì chô vi gà tì tù thu mạ vi thạc nà lè gà tì khá cho nì vì nì. Sẽ vui sù chì hoà nì hủy ô khai. Hì hà bà tì chì sì nì thà. Tà lì ọ tì lè rì lì ọ gà vi à mì lò yà gò. Gò lì gù sà sùy tàu mì gù tì bì lù gò gà jì đà kì gà xìu. À mì lò yà gò chì tì chà tì bì lù gò gà jì đà kì gà. Nì hì lè nì chì ngà khò. Kui mi, di kho vi, ka lo, di do mu do la da vi mo, gu di ho pu, di hi nga ha, nga chi va va ba ga. Le se di ma vi o la gu ga, chi po vi ga di da ya. Chi di ni kho ki la vi, hu ho do go je mi cha je zi zi zu, ji la mo, yu la mo di, go chao mi si di vi di yu, di ka di chi ya ka de di gi le, cho ya, xie chi hi va nga hi ni ha ga, ga di cha gu, ga cha gu cho xiu. Yo hu ga cha ga cha ile ga pu ga chi hi wa wa ko hi te ha wa ba cha ga chi ri ne ko hi la bi chi tu chi ko cho la me le fa li o li kha de thu ma si ma le chi ge ji ge tha ha sha vi ga ti da ti ji zi chi be chi tu chi mi ge ti ha fu vi tha si chi ni fu pa vi le si si mi ti pe xiu jo jo hi ko hi la bi si si tha ha sha vi ga ti da ja chi de ni ni Ni hi lai ni chi kuo kuo, di chi zi wei si si, cho ya chi ma ki pu jo vi, si mi zu ti yu gua ki jo gu o da di ha la, cho ya hi ha ga pa di ka chi o kuo o cha kuo yi xiu. So pu da vi ta ga si vi, ji kuo wu si ha ba si ma, nga hi guo jia pu si mo ji zi e mi da la chi. Ji kuo di ha ba di le si ha ba ga vi, nga hi guo jia, guo jia di ma vi a mi lo ya go ge ji vi po o, Fu o hi o ha le ko va va ba to ku siu. Ani ko chi ti ya ta te ku ti ha fu vi ta a la ni fu lo ma. A mi lo ya ko a chi ko ke ji da la le. Fu si mo ji mu vi o ga ka chi ko he la to yo. O ho ku mi ge ku vi o lo ti pa na ha ni. A mi li ka zo to te la fu te ni ni wu si. Ha ko ge cha da le ma cho vi ki na ma ti ku vi ta zi da le. Nga hi zu ko wai jiao bo to gu ba li ji hi ha ba di chi si ni ta gu vi. Chao xi ba dao mi gu ma ma jo si ma jo che xo meng xo zi vi le di po li li ta ga da gu jo vi yo. Hi ha ba di chi si ni ta. Ge lo si wai za la fu lo fu ya ba ta hi pe bi le gu vi. Ge lo si ta na doi da le ja gu la mi ka vi ta hi wo lo gua da si da zi. U di mu mi vi o ya hi ha ba di chi si ni ta ga vi. Wene ji la mu mi, ko ha ba ni chi o ni ta mi lu hi le na cho vi o ko, cho ko hi o ha xie chi hi ga ju hao mi bai xiu. Philippine mi fa jiu hi ha ba di chi si ni ta gu vi. Philippine mu mi, chi di zi mu yi la ya le mi ba mi yo, yi lu ha lu vi di gu ta fu le, go cha di ma vi cho ya nga ha le hi wa ga na cho, ye lu si ba si vi ga ma. So pung ni le, Chi dei zi mo ji la le na cho vi o ko, Philippine mu mi cho ni chi xie ga ju hao mi bai xiu. Chi dei po ko si sa si le cho jie tu ma la ga vi yo, le cha yo tu ma la da vi yo, no hi ga xo na la vi o bu e ya.
1: O si do ka jo hi, ti ge ka cho ki ta da ho da. O si ya ko ka ti ge ju ki, si ji pi vi do ka, Tinggi tito johi.